0: Yeah. Ito ba'y automatic sa na mababawas sa isang pasyente o kailangan mag-apply ng pasyente?
1: Okay po. Ang isang pasyente po, para makapag-avail po tayo ng package na ito, una po dapat siguraduhin natin yung ating membership sa PhilHealth.
0: Mm-hmm.
1: Yan po yung patuloy nating sinasabi po, Sir Rico, na kapag wala pa po tayong sakit, dapat po inaasikaso na natin yung ating PhilHealth.
0: Mm-hmm.
1: Para kapag tayo po ay mga ilangan, hindi na po siya dadagdag sa ating aasikasuhin. Mm-hmm. Pero just in case man po, pumunta tayo sa facility, wala pa tayong PhilHealth, meron po tayo na mga staff sa hospital na pwede po tayong matulungan para i-assist po si member na maka-enroll po sa PhilHealth. Yung tinatawag po natin na meron naman po kasi tayo na dapat talaga na proseso. Ano po, ang pinakaunang mm-hmm. proseso po niyan para maging member is bumisita po sa ating opisina.
0: Mm-hmm.
1: Pag pumunta po kayo sa mga hospitals, meron po tayo na PhilHealth employee na tinatawag po namin na P-Cares
0: mm-hmm.
1: na pwede pong tumulong sa inyo sa and then in line with membership and registration concerns, pati po yung sa availment mm-hmm. of the claims. Ngayon po, sa isa pang perspective, kung ako po ay wala pang PhilHealth membership at wala po akong capacity to pay, maghihingi po tayo ng certification galing sa MSWDO
0: mm-hmm.
1: na tayo po ay financially incapable of paying PhilHealth contributions. Mapapasama po tayo dun sa indirect contributors na kategory ng PhilHealth at makakapag-avail tayo ng PhilHealth. Paunawa lang po sa ating mga members, kailangan po na ang ating pupuntahan na facility ay PhilHealth accredited. Normally po, nakikita natin na sa taas po ng pangalan ng hospital ay manakalagay po siya na signage, lighted signage po siya na nagsasabing PhilHealth accredited nga po.
0: Mm-hmm.
1: And at the same time, pwede din po tayo na magtanong na ang akin po bang attending doctor ay PhilHealth accredited. So itong tatlong bagay na ito po ay very important sa pag-avail ng mga PhilHealth packages.
2: Ma'am, sa OECB package po, ano po ang mga nakapaloob na doon sa package na yon para po sa kalinawan po ng ating mga tagapakinig?
1: Yes po. Doon po sa OECB package po, ang mga nakasama po dyan is yung consultation fee,
0: mm-hmm.
1: yung mga gamot, mga laboratories, diagnostics, pati po yung mga imaging services na pinapagawa po sa pasyente habang nasa loob siya ng emergency room.
0: Mm-hmm.
1: Very important po yung konsepto na tayo ay binigyan ng treatment sa isang emergency department or emergency room kasi doon po natin ma-i-anchor doon sa ating programa na outpatient emergency package.
0: Mm-hmm.
1: Now, ngayon po, compared po sa package ng PhilHealth, ang normal po natin na processing, ang basehan po is yung all case rate package.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin po, sa isang sakit, meron na po tayong fixed na rate na ito pong rate na ito, kahit saan kang pumunta na banda ng Pilipinas, ito po ang rate na applicable.
0: Mm-hmm.
1: Kasama po dito yung cost para sa medicine, cost ng hospital, pati po cost ng sa professional fee.
0: Mm-hmm.
1: Ang pagkakaiba po nito sa ating outpatient emergency care benefit is per service po ang babayaran ng PhilHealth. So, halimbawa
0: mm-hmm.
1: po tayo ay may asthma, kung ano man po yung mga interventions na binigay po sa atin per asthma, may specific po na rate sa bawat binigay po sa atin na intervention.
0: Mm-hmm. Dalawang tanong tungkol dyan, ma'am. Una, yung mga nabanggit mong services kanina, like mga laboratories, ito ba ay sasaluhin ng PhilHealth? Anong ibig sabihin ng tulong, ilang percent ang sasaluhin ng PhilHealth? Pangalawa, halimbawa member na ng PhilHealth ang na-confine, automatic ba ito na makakaltasan siya o kailangan niyang mag-apply doon sa hospital, mag-submit sa PhilHealth?
1: Pag tayo po, unahin ko yung pangalawang tanong mo po, sir.
0: Mm-hmm.
1: Kapag tayo po ay naka-register na sa PhilHealth, pwede po tayong maka-avail ng lahat ng packages na available sa PhilHealth nang wala na pong ginagawang application.
0: Okay.
1: Ito lang po, sir, na application ay nagawa natin for the enlistment sa YAKAP. So, okay, sa YAKAP po kasi, kailangan natin na member choice po ang magiging basis kasi kapag si member po, ang assessment po ng ating opisina, sila po yung may pinakamagandang capacity na mag-assess kung accessible po ba yung YAKAP facility sa kanila. Kaya, kung mapapansin niyo po, sir, hindi siya automatic na kapag nakapagpa-register ka na, i-assign ka na to a YAKAP Phoenix. Sa YAKAP po, ang ginagawa natin, naka-register na po kayo sa PhilHealth, tapos kayo po ngayon ang pipigil ng mga accredited providers. So, iba po siya, sir, dito sa outpatient emergency package natin. Kasama po siya nung iba pang packages ng PhilHealth na kapag kayo po ay member na, pwede po tayong maka-avail ng benefits sa kahit ano man pong hospital. Diba, sir, kinukumpara ko ulit siya dun sa YAKAP. Sa YAKAP po, sa isang facility lang po tayo pupunta sa buong taon for the preventive services. Yes. Mm. Pero ito po sa outpatient emergency care benefit, say for example po, sir, nagkaroon ka ng emergency sa Manila, pwede ka pong magpatingin sa Manila. Kung nandito ka po sa Bicol, pwede ka rin po dito sa Bicol. So, yun po yung advantage po na mas madami ang ating mga accredited na facilities kasi madami pong options ang ating mga members. But all throughout the Philippines po, padami na ng padami ang ating mga partners na nagpapa-accredit sa PhilHealth.
0: Yung una kong tanong, ma'am, yung lahat ba ng laboratory ay sasaluhin ng PhilHealth o ilang porsyento lang, tulong lang ba ito o salo?
1: Meron po tayo na specific na rate per laboratory na binigay. So, dun po sa rate na ito, magmamatter po siya kung tayo ay nagpa-check up sa isang private or isang public hospital. Mm. Diba po, kapag sa private, meron po tayong konting allowance dapat for excess.
0: Okay.
1: Yes po. Pero pag sa government, ay ang hope po ng PhilHealth, sana lahat po ay na offset na noong PhilHealth package.
0: Mm-mm.
1: Lately po, may nakarating sa akin na feedback sa isang member na nagkaroon din po siya ng availment nitong emergency care package. Bigla po siyang inatake ng kanyang hyperacidity. Wala po siyang binayaran considering na nasa isang public po siya na facility.
0: Mm-hmm.
1: So, yun po yung in-expect natin na as much as possible po, wala sanang out-of-pocket expense ang ating mga members. Pero considering po na may possibility of the private din po kasi yung kanila pong rates, ang kagandahan lang po talaga is kung hindi man po natin mabayaran lahat, hindi na po totally.
0: Okay. So maliwanag po 'yon. Maliwanag po. Na sa pag private, medyo expect mo na may babayaran ka konti, ano. Pag sa public, hopefully mo ma-offset talaga lahat.
2: Ma'am, kanina po may nasabi po kayong level 1, level 2, level 3 na facilities or hospital. Ano pong ibig sabihin nun, ma'am?
1: Okay po, pag ang level 1, 2, 3 hospitals po natin, ito po yung pag-categorize natin sa mga facility. Depende po sa capacity nila na mag-provide ng service. Kasama din po dito yung bedding capacity na as approved po by the Department of Health, yung kanilang licensing, kung ilan lang po ba ang allowed sa isang facility na bed capacity. Pag sa tertiary po, or level 3, ito na po yung ating mga DOH-retained hospitals, kagaya po ng Bicol Regional Hospital and Medical Center at Bicol Medical Center. So, yan po yung ating levels, level 3 facilities. Ang ating pong kompletong listahan ng mga facilities, natatagpuan po ito sa website ng PhilHealth, www.philhealth.gov.ph. Masyadong madami siya, sir, para ma-memorize. So, ang parati po natin na dinadirect sa ating mga members is tinuturoan po natin sila kung paano po maghanap ng data gamit po ang website ng PhilHealth. Kasi sa mga panahon po na hindi nila alam kung saan magre-register or saan po ang mga accredited, ito po ang pinakamabilis na paraan. Pero may mga hotlines naman po tayo na pwedeng matawagan.
0: Mm-hmm.
1: Meron din po tayo na click to call sa ating website.
0: Mm-hmm.
1: At ang pinaka lapit po na access sa ating mga Bicolano is yung Facebook page ng PhilHealth. Okay naman po kung hindi masyadong busy ay pwedeng-pwede po bumisita sa aming mga opisina.
0: Ang regular kasi ma'am, ang normal na proseso ma'am sa mga na-confine bago mag-bill ay lalakarin muna ng mga kapamilya yung may kukuha ng form sa PhilHealth, papapirmahan sa PhilHealth, ganun ang proseso. Medyo medyo anong tawag dito, medyo talagang kailangan mong lakarin. Oo po.
1: Yes, po.
0: Dito ba sa OECPB?
2: OECP.
0: Ay ganun din ba o automatic siya? Hindi na mag-a-apply, hindi na pupunta sa PhilHealth officer niyo sa hospital. Diretso na pagpunta sa bill, billing section,
2: automatic
0: nang bawas.
1: Yan. Ang pagiging automatic po na pagbawas ng PhilHealth, ang napakagandang solusyon po dyan is preemption na before pa man po tayo mag-a-avail, dapat po ready yung ating mga documents. Ngayon, survey sa aming statistics, very few na lang po ito, sir, na nag-require pa ng mga nung na-confine na, tsaka pa lang po mag-aasikaso ng kanilang PhilHealth. Kaya po, ginagawa natin ng mga ganitong engagement para ma-encourage po ang ating member na huwag po tayong maghintay na magkasakit bago po tayo mag-asikaso ng ating PhilHealth. Nasabi ko nga po kanina na hindi lang po natin during inpatient services na avail ang PhilHealth benefits natin, maging sa yakap po ay na-avail na natin siya. Kaya very important po na ma-standardize na natin yung at ma-shift po natin yung health-seeking needs ng ating mga kapwa Pilipino na hindi po tayo maging dependent sa panahon na kung kailangan lang natin, tsaka lang natin siya aasikasuhin. So, just in case lang po na hindi tayo nakapag-prepare okay naman po, hindi pa tayo nakapag-register sa PhilHealth, meron po tayong mga designated staff. Hanapin niyo lang po ang assigned na P-care sa inyong facility para po ma-assist kayo. Pero very confident naman po kami, sir, sa mga staff ng ating partner facilities. Sila po mismo ang nag-guide sa ating mga member. Ngayon, yung mga pumupunta-punta po dito sa aming opisina, chances are hindi din po nila alam yung ibang mechanisms ng PhilHealth kung paano kumuha ng data. Hindi po all the time sa office po tayo makakukuha ng data. If meron po tayo na access doon sa Super eGov app, meron po doon na portion na PhilHealth. Kapag nag-register po kayo doon, makikita nyo na din po doon yung lahat na hinihingi ng hospital, kagaya po ng inyong member data record. Minsan po, nagwa-wonder tayo kung ilan na ba ang na-contribute natin sa PhilHealth, nakikita din po doon. At nakikita po kung sino po itong mga declared natin na dependents. So, hindi po kailangan na directly pumunta sa PhilHealth. Of course po, sa ating mga hospitals, meron din po sila dyan na tinatawag po natin na PhilHealth member portal, na kung saan po, pag may isang member, na-check po nila kung yung member ay may PhilHealth registration na or kasama na sa PhilHealth. At kaya po tayo pinapapunta sa PhilHealth, either po may kakulangan pa tayong submission. Halimbawa po, ang na-confine ay yung ating anak, pero hindi pa pala siya naka-register as our dependent. Kaya po tayo nag-require ng submissions.
2: Ma'am, paano po kung ang mga laboratory services ay hindi po available doon sa accredited hospital na hospital? Ano pong gagawin ng beneficiary o ng ating members?
1: May examples po ng mga services na laboratory or diagnostics. Kasama po dyan yung X-ray, ultrasound, CT scan, MRI, pwede din pong ECG. Kapag ito pong mga items na ito ay specifically stated po sa ating, nakalista po siya dun sa listahan ng mga kung na mga treatments or laboratories na dapat natin i-administer, inform niyo po ang inyong Philippine Health Insurance Corporation na pinakamalapit sa inyo para po mabigyan po natin ng necessary na investigation kung bakit po hindi siya na-implement.
0: Oh,
1: kasi
0: ayun.
1: Po, yung intention po natin is nakasama po ito sa kanilang performance commitment na dapat po makapagbigay, makapag-administer po ng mga interventions for emergency conditions such as chest pain, yung severe headache, difficulty ng paghinga, high fever, mm-mm, seizures, yung burns, allergic reactions, pati po yung sa mental health emergencies or sudden changes ng vision, hearing, and consciousness ay dapat pong na-address doon sa ating emergency department. Again po, inuulit-ulit natin na dapat po doon mismo sa emergency department ina-avail, pero as to the implementation, gusto po natin, binabali natin ang ating mga partners, kaya naman po, chine-check natin, tinitingnan po natin kung ano po ba yung lapses sa implementation, ang ating pong healthcare delivery and management division, through the accreditation section, ay nakikipag-coordinate naman po doon sa facility to check po the possible scenario kung bakit hindi po siya na-implement.
0: Ma'am, bilang spokesperson ng PhilHealth, pwede niyo rin ba kaming linawan? Wala dito sa topic natin ang yung tawag dito yung yakap. Oo. Mm-hmm. But can you answer questions sa yakap?
1: Sure po. Yes po, no problem.
0: Oo. Kasi sa yakap, ang tawag dito, number one, experience ko ito personal, ma'am, kasi member ako ng yakap. Pagpunta natin doon sa hospital, di ko nasasabihin ko ng hospital, a private hospital, aba, hindi naman available sa kanila yung mga laboratories na iba. So we were asked to go to private, sa ibang laboratories na hindi naman member sa ACAP. So magbabayad din. Pangalawa, pagbalik namin doon, aba, lahat ng nakalistang gamot doon, hindi naman available sa kanila. So, baliwala din. Unang-una na, ang available lang sa kanila ng laboratory, blood lang. The rest, wala. Pangalawa, yung mga gamot na ni-resita, nung tinignan ang gamot na available, wala lahat. Ang nandun lang yata, medical eh. Timpra lang yata ang nandun, pero the rest na mga pang simple nga lang pang high blood, walang available. Ano po ang masasabi natin doon, ma'am?
1: Yes po, ang importante po kasi sa konsepto ng PhilHealth bilang strategic purchaser po, ibig sabihin po, hindi kami directly ang nagpo-provide ng service kasi hindi po yun kasama sa aming mandato.
0: Yes.
1: Ang mandato po sa PhilHealth ay mag-accredit ng mga facilities na magiging middleman po sila para sa ating mga members na makapag-avail.
0: Mm.
1: So, ibig sabihin po, without the facilities, kahit po may package or case rate si PhilHealth na ma-generate, ay hindi din po mararamdaman ng ating mga members yung dapat nila na-avail na services.
0: Uh-oh.
1: So, right now po, sir, kapag ang isang facility ay nagpa-accredit as a yakap clinic, meron po tayo doon na tinatawag na performance commitment. Under the yakap po, ang nakalagay doon na commitment nila is to deliver services for consultation.
0: Mm.
1: Meron po tayong laboratories, 13 na laboratories, at 21 na medicines na for the yakap facility lang po. Now, ito pong ating mga yakap facility, sometimes po hindi, sabi mo nga po sir, may mga laboratories na hindi available doon sa kanilang facility. Pero pwede po silang mag-negotiate ng memorandum of agreement with a nearby facility who can offer yung mga laboratories. Oh, say for example po, CBC,
0: hindi nila ginagawa yun
1: analysis. Yes po. And then sa medicine po, sir, thank you so much po for the information kasi meron po tayong 21 na list. Baka po kasi yung di ba sir, kapag tayo ay tiningnan, nagpakonsulta, depende po sa findings sa atin, ang irereseta sa atin na gamot. Kung hindi po ito nakasama doon sa 21, chances are hindi po tayo mabibigyan. Yung po yung limitation ng yakap. Now, dahil po sila ay Yakap Clinic, sila din po ang mga magiging navigator ng ating mga members para makapag-avail ng bago naman na package ng PhilHealth na tinatawag po natin na gamot package. Sa gamot package po, compared sa regular na ginagawa po natin na ang ina-accredit natin ay mga facilities, ngayon naman po ang ina-accredit ng PhilHealth ay mga pharmacies mismo. Mm-hmm. So, si member po, kapag through the Yakap Clinic, niresetahan po siya o yung prescription slip, bibigyan po si member through the gamot app, pupunta po siya ngayon sa isang accredited na pharmacy, ibibigay niya po yung reseta, then bibigyan po siya ng gamot
0: libre
1: ng butika. Pero po, hindi na magbabayad ang ating member kung ito po ay nakapasok doon sa 54 medicines na nakalista under the gamot at yung 20,000 po na annual benefit limit. Pauna lang pong paalala sa ating mga member. Yung 20,000 po, hindi to cash na binibigay mga members. Ito po ay system-wise na ginawa po natin na eligibility ng isang member to a 20,000 annual benefit limit for gamot package, pero hindi po siya cash na binibigay. So kapag pupunta po kayo dun sa butika, nababawas po siya doon sa inyong 20,000. Now, ang kagandahan po nitong 20,000, nagre-reset po siya every year by beginning of the year, 20,000 po ulit. So, kung meron po, Sir Rico, na extra na 5,000 pesos for 2026, hindi po siya nadadagdag doon sa ating 2027 na total. Pero ang pinakamaganda po na ever since po ginagawa ng PhilHealth is hindi lang po tayo na mga primary member ang nakakapag-avail ng benefits, pati po yung ating mga declared dependents. So, ibig sabihin po, sir, yung ating asawa, yung ating anak, ay meron din pong tig to 20,000. So, kung kayo po ay, may ako po may isang anak, tsaka asawa, ibig sabihin po, sa aking pamilya, meron po kaming kabuuhan na 60,000 para sa buong taon na makapag-avail ng gamot. Ngayon po, sir, we understand the pressure po sa ating mga facilities to anchor din po yung kanilang implementation sa mga circulars ng PhilHealth. Kaya naman po, on a regular basis, ay nakikipag-dialogue po tayo sa ating mga facilities na tinuturuan po natin sila ano pong implementation based po doon sa ating polisiya. Ginagawa po yan ng ating Healthcare Delivery and Management Division. Pero sa iyo po, sir, na meron pong negative na experience, pwedeng-pwede po kayong mag-reach out po sa aming opisina.
0: Sige, punta na lang ho kasi.
1: Ibigay nyo lang po sa amin yung pangalan ng facility at doon po natin i-endorse sa accreditation section para magawa po nila ng necessary investigation and check kung paano po yung proseso na ginagawa ng facilities.
0: Kasi,
1: napakagandang opportunity po ito, sir, for PhilHealth din kasi the feedback of our members po is very important. Like I said kanina po, hindi useless po ang mga packages ng PhilHealth kung hindi naman po nararamdaman ng
2: po
1: mga member. Kaya naman po, ang member po ay meron siyang feedback na hindi siya nakapag-avail, ito po ay dapat gawan ng paraan at makitaan po natin kung ano po ba yung meron po bang hindi pagkakaintindi doon sa ating policy o kaya naman po meron po bang violation doon sa certificate of performance. Lahat po yan ay chine-check natin. Ngayon po, sa buong Bicol region, meron na po tayong 210 na mga Yakap clinics. Sa Albay po, around 40. So, ibig sabihin po, iba-ibang implementation yan per facility. Kaya nga po, very frequent sa ating opisina na tayo ay nagkakandak ng mga dialogues, mga orientations para sa ating mga facilities.
0: Alright. Ma'am, maganda po yung sinabi nyo. Kaya ako, willing talaga akong pumunta dyan sa office ninyo kasi hindi maganda ang experience ko dyan. At marami pa akong mga nakausap na parehas kami na experience patungkol sa Yakap.
1: Tsaka,
0: hindi na si serve ng maayos.
1: Tsaka, Sir Rico, yun po ang kagandahan na nasa member ang choice for the facility. Kasi kapag hindi ka po satisfied, pwede ka pong lumipat sa bagong facility. Now, sa pag-transfer po, ang critical po sa ating pagpa-transfer, tatanungin niyo po ang inyong sarili kung tayo po ba ay nakapag-first patient encounter na. Kasi iba po yung nagpalista ka lang sa yakap. Yung first patient encounter po, dito ginagather lahat ng data. Yung pong health conditions, pati po yung mga historical background ng inyong kalusugan. Ano po ba ang mga sakit ninyo? Ano po ba ang may high blood po ba kayo or wala? Ngayon kapag ito po ay nagawa na, ang pwede lang po tayo magpalipat ng facility last quarter of the year. So, halimbawa po, sir, na first patient encounter ka na, by October, November, December, pwede ka na pong mag-request na malipat ka sa ibang facility for 2027. So, yun po ang isa sa advantage doon. Pero, nakalagay din po sa ating mga circulars na kapag ako po ay isang member, dapat po pagkatapos ng first patient encounter ay meron pong mutual care agreement na pipirmahan both the member and facility. Dito po sa mutual care agreement ay dapat na i-explain ng mabuti sa ating mga members yung responsibility po ng facility and at the same time yung responsibility po ng member na hindi lang po siya during first patient encounter pupunta sa facility, kundi kung meron po siyang nararamdaman, for example sakit ng ulo, ay ang kung mag-aalaga sa kanya ay yung yakap clinic. So itong mga stages na ito po ay very important kasi naiintindihan po natin na very broad po ang mga packages ng PhilHealth para maintindihan ng ating mga members. Kaya naman po, napakaganda na meron din na usapan, meron din na understanding yung member based po sa explanation sa kanya ng isang facility. So, kung hindi doon pa lang po sa explanation, ay hindi na po na intindihan ng ating member na siya pala ay allowed ng 21 medicines, siya pala ay may 13 na laboratories, dapat po nakikita din natin siya kasi dito po nagkakaroon ng lapses ng sa implementation. Kumbaga po, ang impression ng ating mga member, magpalista lang ay okay na. Yun, hindi pa din po na-avail yung benefits kapag meron pa din po tayo na hindi na ko-control o nape-prevent na mga health conditions na by the time pong magpa-confine yung ating member, malala na siya na hindi po yun yung intention ng yakap. Yung intention po ng yakap is ma-prevent po siya before pa man siya lumala. So, personally po, sa aking palagay po, itong prosesong ito ay isang magandang paraan para po magkaroon din ng magandang pagkakaintindihan ang member at saka ang facility.
0: Ma'am, inabot na naman tayo sa oras para magpaalam. Marami pa sana tayong gustong linawin sa iyo. Marami tayong gustong malaman tungkol dyan sa mga proseso na yan. Pero maraming salamat sa napaka-comprehensibo, maliwanag, magpapaliwanag sa ating mga listeners. Ma'am, maraming salamat po at papasyal ho tayo sa opisina ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.
1: Yes po, sir. Thank you so much po.
2: God bless you, ma'am.
1: Po dito sa PhilHealth Regional Office 5 at sa ngalan po ng aming Regional Vice President, RVP Alberto Mandaryao, just mabalos po sa Indogapus.
0: Maraming salamat. Ayun po, mga pagbalayan kayo ng Panginoon. Yun po mga kapatid, si Ma'am Larry L. Ilangan, ang Head ng Public Affairs Unit ng PhilHealth. Nag-overtime na tayo. Paalam na ho kami. Lagi nating sinasabi habang may oras pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Kasama natin sa technical side si Don Alfonso. Kayo po ang mga lalaking nagpapatigil ng inyong kalungkutan.
2: At nagpapatuloy ng inyong kasiyahan.
0: Mr. Solamente Rico Jalit.
2: At Mr. Gopito Ronnie Renzales.
0: Bye-bye.
2: God bless.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City.